galuzumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosaza nesezulula bo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi.

Mina Galuzumana Senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ufetshwayo kanti mizulu babezi inkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindondlo makhosi amakhulu.

zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu umfetshwayo kanti mizulu babezinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindlondlo makhosi amakhulu.